0: Jesus me nyaden.
1: Tadros, the man that turned Tadros no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan o ma se. Nye ka kire ma no.
1: E ma mun Tadros o tom.
0: Me nye sho so ma te kan ni biem.
1: Mun Tadros o, e ma ne binu mo. Mun Tadros o, e ma ne binu mo. Mun Tadros o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: Kedi edi ma tem o fie. Mun di ma tem ka mun Tadros. Ko ko se.
0: Princess tina si wunti on Tadros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso funti hwi ni dro so hyane kwa na yo problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Jankosa keka no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to obae na mu mon.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, e so faso ne sai.
0: E so faso ne sai ye de ni.
1: Hawo kasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no yaya ya sa adan.
1: We ma no ya.
0: Na wo de onim.
1: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
0: En ye beboa me na me ko woro me de no.
1: Me na twa.
0: O ba so betima beboa me.
1: Gati. Wa bwa.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Yesa pa ni o. Oso fun du council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so dan na me ni ni wi abro.
0: Na no sa na ase kire sen.
1: Na se bi meja pade na ada na bro bi ano.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa bwa.
0: Anko wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh se wo ya mefre sa agai na ba eh.
1: Excuse me.
0: Wo de twen mefre na ba.
1: Mi kwoto jogu for mistrew.
0: Okay, majai. Afenya mini pa en tufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fre kwa for kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo sami amete a. E ma won tofa ja peja. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye no ho.
0: Wo. And it to mini pa Elizabeth Akotofu mami.
1: What's so cool way? No changing the housing. What done me bafu? There be a sound housing. Be very careful.
0: Na wa fu do ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ne ya na retia ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fu mami.
1: Me ma mo ware mu yire no mo so ma jam din mo fie. Wo yire kasape na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise Diaz wa kofa girl bi.
1: Wo nyamini pa me kofa girl bi a.
0: Ede ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me proba, o wotwo. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne ya wo nwro yire to hu so ne ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: Efi se ni tumu nye.
0: Ey, sa na edu ne be na odi ntia ne tumu nye.
1: E ma moni, fanta ne, farmer kini ade. Anana sia ya troka na osifie.
0: Hmm. Ene da kura ya fo ti wuram.
1: Abua.
0: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono koye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
1: Bama dia fa sa me na, fo twitwi support ya se. Ma enko saponum, ne otimi dia twu to kwa ni ye sa.
0: Ah, na me kase ya de sapon twitwi ya si kire do kuno.
1: Gati, wa bua. The king goes kra.
0: I was never need a video, you subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video beba. Sayonara.
2: Ability OFM radio and I'm today. My piece on your door. Oba so tie ability de bia. Coffee na visit www.ofm.com.